0: kabisa?
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona nichekesha?
0: Sasa kama

0: imeendelea kwa siku poa, siku bora na siku ambayo kila moja iko sawa. Burudani zilikuwa nyingi hapa, lakini pia nimerejea tena. Karibu sana msikizaji, na bila kupoteza muda tuendelee kidogo na ile simulizi yetu.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.